Ntia, enam subana wotwe mienu atwam ni konfo no chia ban ya sabia Dr. Penny Odano no ohye se onko tenafie na wotwe mienu so. Na ye de ani bechiremu so ewo ensemfromu a na akwakoba se Penny Payo no ena do ani chiremu enso Ghana so afo no hoye sas ne obwade bobrimu so akopa ho dwumade ho ntuma ebeboa masas usu bi besi oman mu a empenfo be di kan di ne hu kan na watimi asiesie ho enso sa akwa no so. Supreme Court temuani bi edia tudwa futuo kwa so sa SMBC empata empata mu a esefata sa empenfo di kan si nkonya tena se hwe kama so ndwie ba ansakra na kodan kese amia pegya enso edia ba court demo we ye fi se me kwa mu no ni nsemu a enra America man peni Donald Trump enhyem kase ye koso a G7 na man temu no akopie mu ase ne wosi sudua bi mu se Iran man no agye atum se tupa ye sha man no omo omo nye bi omo so mu ntobi emfemfiri oman bia enso eho we nam so ema populio abo mampeni Trump eni mpeni faba so ipa so mahwe ama ntokwa kesi ya sunjensu etumi abemu enura nsenchroni biodini juma enso ewo Lebanon maini muna wabuwa manye diye koso Israel fotopo ya omotu ono ujina huwa ebuwa manye Israel fwa manene sotopaye ama nyamia dumwa rene nkwadi ensu epredi mwaden ya adokta fujane so Indonesia ame mwasasu uswesi ama nipa enai ena womo ahri wormo nkwa ensu ewo mwinsemu ya afrobi kano no pei ya dimu nchiremu ebesumo yan fast like say Emmanuel ko omo tie training what scientific hospital Dr. Nimo the womb and penis repair ano no o si ade bi ada so bi to ase ama oho ato ajima bedu enterprise the sister seasoning powder no bi di aba beji bi na waduani bi a we bi ano fagum na anunso so enye the Kesben University College Sibra ni amount ti e panisio ho emfa emfri asue ye afei otwea heba powder dro no e wugama so manfo di na fomfa ya yade ahodo bi ano e beto ase ama onso ho ato donkomi Kesben Plus Television so ebra na udwa ton di e bi bia oton bi ano ye ma adasani yasinyina enso ehuna udwa entu emu entre medin de ohene nana kwa che ade efeme da me ho aba ne ahyensem no ase ade amamun.